always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Mga katupa, excited!

0: down pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Dupo ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. At kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi o po

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa,

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas.
3: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Supplus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kagabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
6: Sa aking

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work amo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold. Coffee Mix.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagtugid sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santhone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santhone Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
9: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
6: Santhone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong katawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-tape ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sumphone Gold Coffee Mix.

0: gagluto tayo. So, bragi to, nakatipid, bangod nga. Hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen gagluto.
1: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
7: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Exciting!
1: Sampo Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sampo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Mike Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinalakas.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold

0: pain. Fast and safe. Cystopain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold.

0: Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
5: Sa

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upang tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lakas. At gaganda ka pa.
7: Hala, ka-exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sony Dillaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: Mga katupa, it's

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: Mga katupa.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
3: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang call center agent na naka-internship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palanaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Sa gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa

0: Mac muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo, ay madaugid dyan.
1: Santhon Gold, Coffee Big, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang

0: strong pain, fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Premium B3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium B3.
1: Premium B3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
4: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Domine. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Sister Pain, isa ka

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Sunfone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM
12: FM
13: 96.7
14: Classic Rewind.
15: Yesterday's hits.
12: X.

0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: XFM.
1: FM.
3: Ka-exciting, oi?

0: Exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi sa 25 years.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia, the natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramaras ang vitamin D3 na pampapaskog sa aton nga tulaan, pampagkaras ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malaki.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: 96.7.
3: Classic Rewind.
2: Yesterday's hits.
1: XFM.
0: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always nagya ako night time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Sanfone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Rodel sang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sanfone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sanfone Gold Coffee Mix na.
1: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: XFM.
14: XFM.
13: XFM.
14: FM
15: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
14: XFM.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event, hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag-pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: barangay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system.
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement Ferment.
7: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika,
12: Samsung Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
14: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: XFM.
2: FM.
1: 6.7. Yesterday's hits.
2: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: XFM.
0: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
0: XFM. FM.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon indi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josh Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini, tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan, sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan, sigurado gid ako, makahatag ni kaayuhan, ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold, Premium D3 kag Santan Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. E kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santan Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sining discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagis ini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iba sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sini magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kon ilungguhon namon nang inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated, ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito na sa nagastay sa aton sringa o colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Mo ning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan mapuslanon amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginapagwata.
2: Mm-hmm.
1: Kon sa mga tubo pa balang iya sining bagaso.
2: Mm-hmm.
1: Amo nang ginapagwata ini na namapuslan. Mm-hmm. Ang problema sini kang iban, deposito lang deposito.
2: Mm-hmm.
1: Why ga withdraw?
2: Mm-hmm.
1: Bangko lang yang resigi ka deposito may interest. Iniya kon sige mo ka deposito kag away gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
2: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: And speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa kabulan or sa isa kasimana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement kami mga times nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nag-suprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ilas sini nga kondisyon susulod sa tinai.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton ang aton lifestyle more kita sa mga kalanon nga waising fiber more may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig ang may mga kolor kag may mga kalamay among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa may ara gid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sining bowel movement like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man, posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experiencehan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
1: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sa karne sa baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo do kapanamkon balanga gadigwa digwa. So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation, Doc Leo?
2: Kung lifestyle related, Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas, amo nang imo sini correct. Tugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos possibly constipated kaya hindi ka pala yung tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamatuuran sina, ginadehydrate na ton ng aton tiyogalingon.
1: Baliskad ang epekto.
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kaya doon namin, hindi pa dulundon, hindi nagari pang hatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung balo siyang hindi mayo. That's why why sa sing benepisyo kung naman ang purpose ni mo instead to be good dapat.
0: The secrets of health.
2: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pa yun Sir Josiel, no? Anaroon na ito ng aton tugalingon. Once magbatsyaga ni kita nga daw makanto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo. Madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingal lang, kaway ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng emotion nga atyan nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang. Asta nga madula siya sa yasin nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel na no, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sa CR kundi sa ilabalay.
0: The secret of health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kun tani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl.
2: Mm-hmm.
1: Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli.
2: Mm-hmm.
1: Unlike before, sang uso paya sang una sa uma nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka kasi kungkong. Mm-hmm. Tipag si kungkong mo, ay kung kaysa hindi nakalisensya niya magwako. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa i-cambia. Kay kun hindi mo pag i-cambia, matyaga mo do gasagud do ini magwa.
2: Iban sina ginapanugyanan nga magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sa tiil samtang naga pungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight, ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta mo lang conforming kada kon, sulod mo man ang kada kon sa gwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pag itdalan sa nika problema na ito, si Sir Josiel, sa subong bala, kadamo sa complication, ang isa sa problema, kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa do kabudlay gid. Isa pagid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Kon naga edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kay naga hina imong hulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kon namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang higda, most likely constipated.
2: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
2: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ngayon sa ringa colon.
1: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita pala kaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong uton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ng utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Mm-hmm.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
2: Ang manami sinis sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin-combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sininga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sininga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may aras sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sang Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool na ton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sa nikundi niya sa panit nga nagaangkon sang santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sa nga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang San Thondalin sa Mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos may hara pagigsasang garlic. Amuning manami niya kombinasyon na ton musampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina, hindi man sa direkta nga maka-afekto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The Secrets of Health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kun kaldiro butangan sang sangkap panakot dira nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Makabulig man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
2: Makabulig, Sir Josil.
1: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
2: Yes.
1: And the vitamin D3.
2: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josil, naman sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon gid mo kay hindi man na siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kung waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sa ginaubra o kung mabudigan sa Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josil, may mga oil ni siya.
1: No.
2: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kung virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josil, oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthone Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic-like effect pa ni Dok Leo.
2: Yes.
1: So makabulig ini hindi last night.
2: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation ano, constipated? Taas imo sining risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
1: Sa aton sining pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Dok Leo.
2: Maging factor gan sa Sir Josil.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends get. Nga tig isa kasi man na sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid? Wag sa galabutan tig sobra isa kasi man na.
2: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
2: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinae sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
1: Manimaho gid.
2: Much more kung istak mo dira sang sinimana, hindi maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sini nga tinae kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw adlaw.
1: So kinahanglan gali adlaw adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
6: Yes, to

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pag yun ning manami, Sir Josiel, sa vitamin C. Kay nga man, kung hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon, bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secrets of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpump na sa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa inyo sining higko.
0: The Secrets of Health.

0: now available in your nearest drug stores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato siningalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato siningalawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na ito sinin skin. At the same time, nagapanami sa ato sinin mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sinin nga brain. At the same time, nagabulig agud to magbalance sa ato sinin mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkakabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kagsubra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ang lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA kakagamit medyo mataas, concerned to talk to your medical doctor, Gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josel, na kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetic ko yun. Ti premium D3 coffee mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoota pa inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di man tanan ha, lalo may iba na kabalo na mag-manage sila sa ringan lifestyle besang diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig na magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized, nagpapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan, ang iban gabat siya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya yung insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Wala, ang initaran yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. At ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arad na nga to sining nga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The Secret of Health.

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest yun na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos, kung ang sakit, bala, nag-disturb gid sa imo, pwede sila makagamit sa Sista Pain na ito, Sir Josiel.
2: Sista Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod, at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experience siya, ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo nalang isogaw. masuggest na ton tumarga po, Sir Josiel, sa tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sa Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: parang mga body odor, bla. Gamitan mo sa sabon, kami antibacterial ni mo. Mabuligan nga, ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa nga lawas.
2: Ang himuonin nyo, panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid, dala sa ang kinututan sa sapat-sapat, or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo at adlaw ang tanan, kung sa sahila mo, may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nag-a-cause man sa pagkatol sa ato sininga panid.
4: The Secret of Health.
2: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya. Sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Yung Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakinhan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami ng blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga, stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Joe, sila, no? Ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa kasimana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, gina-recommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sa kondisyon sa imo sininga tinai kag digestive system. Kaglikaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sa soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
3: Southern Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to help. Mga katupa, exciting!
3: Santon Gold, live testimony.
6: Aurora, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa mga kutipan ni Lilo.
13: Sa akutipan center agent.
12: Burmig, ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibang ganyan, pero siya ako sa
12: Sister Pain.
13: Sige, matulang pagsakit sa akong
11: ulo.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samthon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samthon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
13: Samthon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
15: Hala! Ka-exciting!
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
18: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
19: Namamayagpas sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
20: XFM Bacolod,
21: sa XFM.
19: And Mindanao with more than 50 strong nationwide.
20: Sumasa inyo
19: on air and online.
20: XFM Network Philippines.
19: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Broadcasting live. Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babatian. Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo mo nasaga. Pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
22: XFM Time, alas 12 sa aga, mga katropa, iliag Express Balita, Sunday Edition.
19: Express Balita.
22: Pecha 30 sa bulan sa Agosto 2026, ako si katropa, Ged Sese.
23: Ako naman si katropang Wendell Balinario.
22: Yari na mga nagapangunag balita.
19: Express Balita. Headlines.
22: Sa balita lokal.
19: Express Balita.
22: Chinese national nga sa to may kantangan sa operasyon sa Pogo ang nadakpan sa Bacolod. Deportation ginahikot.
19: XFM News.
23: Compound sa Bacolod City College, makatatlo ka beses na magkawatan. Compound sa Bacolod City Government, makatatlo na ka beses nga magkawatan sa wiring sa valor 50 mil pesos.
22: 200 ka mga dole tupad beneficiaries ang talisay, nakabato na sang ilang ayuda.
19: XFM News.
22: Sa Balita Nasyonal.
19: Express Balita. National News.
22: Isa ka Pinoy nga doktor kag tracker ang kabahin sang missing ng mga foreign nationals sa Nepal flash floods.
23: NFA magapamakal sa bagong anis ang humay sa mataas nga presyo sumugod sa bulan sang Setyembre.
19: XFM News.
22: Sa Balita International.
19: Express Balita International News.
22: Malapit liba kagatos ang naisip nga patay sa Nepal landslide. Masobre sa kalibog Gyapon ang missing.
19: XFM News.
23: Pito patay kag masobra 150 ang pilason matapos maglupok ang planta sa Russian Far East.
19: XFM News.
22: Para naman sa aton nga balita sa sports.
19: Express Balita. Sports.
22: Alex Ayala, ganda na para sa liwat kapag gatumang sa kay Stuana.
23: Ato naman nga balita sa showbiz, mga katropa, ang sikat sa karon nga bago nga display sa National Museum nga isa ka elepante nga si Mali nga aayan nga trending sa karon sa mga netizen.
19: Express Balita.
22: Kag, kilala ko na ito, mga katropa, ang pinakatigulang couple ukod mag-isawa sa bugos gakalibutan.
0: XFM News.
22: Katropa, ang aton ng mga headlines sa ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Mga pangulong ginalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita. Dara sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: Express Balita.
22: Ang countdown sa aton na balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
22: Dako pag-isa ka Chinese national gamay kantangan sa Philippine Offshore Gaming Operation Sukod Pogo sa Dalan Yulo, Barangay 16, Siyudad sa Bacolod. Pag-isa ginlonsar nga operasyon sa Bureau of Immigration o kon BI sa Agosto 27. Ginmando ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang mission order kag kaupod sa BI ang Negros Occidental Police Provincial Office Ukunoko kag Bacolod City Police Station 1 kag natigayon nga madakpan ang dumulong nga ginkilala sa kay si Ying Wen 34 anyos overstaying si kag ginakabig nga undesirable alien matapos ini nga wala may ipakita nga mga dokumento kag isang ID kag visa extension documents kag ginakon man sini nga nagobra sa Manila bilang isa ka manugbaligya prutas kag pagkaon. Ara sa karon si C sa holding facility sa BI sa Bikutan, siyudad sa Taguig, samtang ginaprosesong deportation proceedings sa antig sa investigasyon, gilain man nga ginsaylo matapos ini nga maaresto sa siyudad sa Bacolod.
0: XFM News.
23: Ginapaydalom sa preliminary investigation ang kaso sang vlogger kang iya live-in partner nga nadakpan sa drug buy-bust operation sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o kon PDEA NIR sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod sa tong tinalikdan ng Agosto 25. Ang nadakpan ay ginkilala sa kay Okon Kanday Christian Tolentino, 32 anyos kagang vlogger nga si Joselito Perruelo Okon, mas kilala sa kay Julia Perruelo TV Okon Perruelo TV nga 35 anyos, sulunsay mga residente sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod. Suno sa kay Agent Keith Capili, ang Public Information Officer sa PDEA NIR, kinamatarong sang duha ka mga subject nga may paidalom sa nasambit nga desisyon ng ilang kaso apang napasa ka na pagi sa inquest proceedings ang RA 9165 Okon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugang panikapili, maya ginapangayo ang piskalya nga dugang nga mga dokumento angot sa mga ebidensya batok sa mga naaresto kag sa karon nagapabilin pa nga nakahunong sa kustodiya sa PDEA NIR Kanday Tolentino kag Perruelo. Kung madumdumanan, nakuha sa duha ka mga suspek ang 50 gramos nga shabu nga nagabaloros ang 340,000 pesos.
0: Express Manila.
22: Pilason ang magutod matapos iniangin panglamposan sa salsalon ng tubo sa hubog sa Purok United Roadside, Barangay Tagub, siyudad sa Bacolod, gabi sa Agosto 26. Ang mga biktima, ginkilala kanday alias Jess, 33 anyos,

0: ginpulihan kag nakaguman ang suspect sa mga pila sa lawas. Sa karon pa dayon nga ginabulong ang mga biktima sa ospital. Ginaulat sa kapulisan ang desisyon sa mga biktima angot sa pagpasaka sa kaso. Batok sa suspect kag nagagawas investigasyon sa kapulisan nga hubog ang suspect.
1: Ginapay dalom kon tatlo ka beses nga makawatan ang palibot sa Bacolod City Government Center kon BCGC ini natambo sang kinalikdan nga Agosto 11, Agosto 22, Agosto 28. Sunod sa kay Secretary to the Mayor Attorney Marty Go, mga wiring sa palibot sang BCGC ang nakawat sa mga signage sang Bacolod, sa marker kag sa mga poste sang suga. May kabilugan naman na nagabalor sang 50,000 pesos ang mga nakawat santo sa pahayag sang Office of the Building Administration. Sa karon na doble ang pagbantay sang poso sa BCGC kon gabi kag naisla naman ang mga wiring sang bago kaginbutangan tabon agud nga hindi gilayon makuha sa mga kawatan. Nagpandam naman ang syudad nga magapasaka sang kaso kriminal ang syudad kung madakpan ang nasambit nga mga suspek.
0: FM News. Ginpangunahan ni BTTMD Attorney Ruben Sabig ang towing operation kag checkpoint sa San Juan Street Barangay Sumag tinalikdan nga semana agud mapapaskog ang pagpatuman sa mga patakaran sa trapiko kag ma-regulate ang operasyon sa mga e-bike color room nga tricycle kag iban pa nga mga traffic violators sa lugar. Sa ginpanigayon nga operasyon, 15 ka color room nga tricycle, 5 ka e-bike kag 2 ka single nga motorsiklo ang ginimpound sa department bangod sa nagkalain-lain nga paglapas sa mga patakaran sa trapiko. Sunod sa BDDMD, kamay ni sang gilapadayon nga pagpatuman sa traffic regulation sa good masiguro ang patas nga pagtratar sa mga driver nga nagasunod kag nagakompleto sa proseso para sa ila prangkisa kag permit. Kontiryaman sa operasyon ng pag-maintainer sa katawhay sa mga dalan kag pagpasanyog sa kaluwasan sa mga pedestrian kag pasahero sa syudad. XFM
1: News. Masubray sa kamilyon ka pesos ang ginpanagtag sa Biyernes sa 200 tanan ka mga dole tupad na beneficiary sa Talisay City. Si Mayor Wena Lopez Lizarez ang nagpamuno sa distribusyon sa programa nga ginhiwat sa bagong Talisay City Public Market. Upod man na diri ang tiglawas ang Department of Labor and Public Employment Service Office ang Talisay. Kagmay na pulo ka mga workers sa tag sa kabarangay ang nalista kag sila ang nadistino santo sa mga eskwelahan sa pagkimo sang pagpaninlo. Nagapati naman si Lizarez nga makabulig sang dako ng ekonomiya kung sa dako ng ekonomiya sang tagsa ka mga beneficiaries ang tag 5,000 ka pesos nga ila na baton. Ang nakabaton sang Biyernes ang kabahin sa madamo pa nga tupad beneficiaries nga nakabinipisyo sang nasambit nga programa. XFM
0: News. Alkalde sa siyudad sa Talisay, nagapasubali nga hiwaton sa Talisay City New Public Market ang pila ka mga helikopteron sa Miniluon Festival sa bulan sang Setyembre. Ang bagong merkado sa siyudad ang nagserbi naman sa karon nga alternatibo nga himuan nga mga aktibidades bangod sa malapad ka lugar. Ang tuyo sa siyudad mo ang mabuligan nga madamo ang mga nagakadto sa bago nga merkado. Masobra na isa kabulan ang bagong merkado sa Talisay kaga matamat nga kinasayuhan sa madamo nga Talisay noon. Sunod sa alkalde, madamo pa sila sa pagtilaw nga ginatubang apang nga matamat lang nga ginatagan solusyon. Siya ang nakigatubang sa mga lideres ng Vendors Association. Agud ang balaan ang ilang sitwasyon. XFM
1: News. Napili na ang pulo ka mga official film entries kon entries para sa 3rd Bacolod Film Festival 2026. Napili na ang napulo ka pelikula nga mangin official nga entries kagyari ang mga napulo ka entries nga nakasulod. Una ang pelikula nga may title nga Beware of Dog by Rolf Di Bukit Bainosa, Tigayon by Nathan Biguer, Si Balong Ginbulang by Farlene John Casidsid, Buklod Balod Bakod Bacolod by Dran Rib Simato, Kaaslom sang Batuan by Renzo Grijaldo, Prince Kesar by Jaden Tenzing Miares, Lumay by Mai Montilibano, Duha Duha by Kurt Soberano, Dr. Rook by Reginald Amador Zac Versosa, kag ang Tagabantay by

0: Pamela Rin Vidor. Malantaw na sa maabot nga bulan sa Oktobre ang ini nga mga pelikula sa Bacolod Film Festival 2026. Express Manila.
1: Katropa nga doon nga mga headlines sa lokal ang ginadulong sa inyo sa
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag Vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: FM News. Katropa gatod nga mabalita sa National
3: Express Balita. Local News. Express Balita. National News.
1: Isa ka Pinoy nga doktor nga nalakip sa mga gin-report nga missing bungod sa flash flood sa Nepal base sa isa ka panawagan sang utod sini sa social media. Sa digsa post ni Shara Banalo, ginapanawagan sini nga buligan na sila sa pagpangita sa iyang utod nga si Dr. Carlos Manalo sa diin ang uli sini nga pagpakigangot sa ila sa tosang Agosto 25 adlaw antes ang flash floods. Dugang pa sini nagabiyay ng utod doopod sa grupo sang Isha Saguru ganagapatigayan sang pilgrimage sa dinatabo ang flash floods. Sa ila paglibot sa Kailash Yatra, ang katapusan nga naibaluan nga nahamtang sang grupo amo ang immigration office sang Girong. Ginapakigbahin man ni Shara nga mahimo sila makontakt sa pila ka mga numero para maibalo, mapahibalo ang kaimtangan sang doktor ukon sang grupo sini.
3: XFM News.
0: Ang National Food Authority kon NFA magasugod sa pagpamakal sa bagong ani nga humay sa mas mataas nga presyo sa masulod nga bulan sa bulan sang Setyembre. Sunod sa kay NFA Administrator Larry Lacson na ginalauman nga magadugang ang kita sa mga lokal nga mga mangunguma sa tiyon nga ipatuman ang bagong presyo kadungan man sa pagsugod sang harvest season sa pungsod gikan sa karon sa 17 pesos kada kilo pataason sang ahensya ang buying price ang wet palay sa 21 pesos kada kilo. Nagakahulugan ni isang dugang 4 ka peso kada kilo nga kita sa benepisyo para sa tagsa ka mga mangunguma. Apanging klaro ni Lacson nga ang ininga programa ang limitado lamang sa mga lugar nga may kaugalingon nga rice drying facilities ang NFA.
3: XFM News.
1: Nagapilar ang pamunuan sa Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA sa kamara nga dugangan ng gintalan ng pondo sa ahensya para sa emergency repatriation program sa masunod nga tuwig. Yan panindugan ni OWA Administrator Attorney P. Kaunan nga sa baylong buhinan ng pondo mas nagakaigo nga dugangan ini agud mas madamo pang overseas Filipino workers o kuno OFWs ang mabuligan kag batagan sang nagakaigo nga bulig sa tungha sa mga krisis sa luwas sang pungsod. Base sa ginproponer nga 2027 national budget, ang alokasyon para sa emergency repatriation ang nagnubo sang 900 billion pesos. Mas manugbo ipanggid sa 1.2 billion pesos nga pondo nga ginatag kada tuig sa nakaligad nga 3 ka tuig. Ginatag ni kunanan ni kaunan nga hindi mangin bastante ang amuna nga kantidad. Ilabi na ang patayin nga nagalala ang sitwasyon sa Middle East kag iban pang rehiyon. Sa di linibo ka mga Pinoy ang nagatrabaho kag posible nga kinanglaan ang gilayon nga pagbakwit.
0: Attorney Jeremy Lotoka ang ginapoint bilang bagong regional director sa National Bureau of Investigation sa NBI Region 8. Ang balita agit paambit pinaagi sa kompirmasyon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez matapos ang sinapol kag pagabi-abi sa bagong opisyal sang ahensya. Antes ang iyang panibagong posisyon sa Eastern Visayas at nagsirbi si Lotok bilang Regional Director sa NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kunbarm, kag nanginhepe sa NBI Cybercrime Division. Madumduman nga dakuman ang papel ni Lotok sa National Affairs matapos siya ang nagtindog bilang ikaduhang prosecution witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa tuong Hulyo 2026.
3: Express Manila.
1: Katropa nga ito nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Ang saranggid makabulig para sa inyo nga ikaayong lawas.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
3: XFM News.
1: Kaundan sa aton balita, international.
3: Express Balita, international news.
1: May kapin sa 5 kagatos ang na-record nga nagkalamatay sa flash floods sa Nepal. Samtang 910 ka mga individual, laki pa ang 517 ka mga turista ang wala pa makontak. Sunod sa China, 100 pa ka mga pumuluyo siniyang nadula sa Nepal. Ang mga India na mo ang pinakadakong grupo sa mga nadula ng mga dumuluong. Sunod naman sa Estados Unidos, 90 kung 90 sa ilang pumuluyo ang wala man sang kontak. Samtang mga nationals gikan sa pilakaiban ng pungsod ang nagpabilin ng missing. Sunod sa U.S. Geological Survey, ang kalamidad gintunan sang pagkarumpag sang madamong snow sa bukid. Na una na nga gintayog sang magnitude 4.4 nga linog. Ang resultang paggilig sang mga bato makalalit sa mga nga mga epekto sa dalom sang sumakag bugos nga Nepal kag Tibet. Ang mga rescue workers naman sa karon ang padayon sa gyapon sa pagikot sang search and rescue operations. Ang mga soldado kag mga emergency workers nagagamit sa mga sniffer dog drone kag iban pang mga kagamitan sa pagpangita sa mga lugar nga nalubong sa dalom sang tuman kadamol ng lunang.
3: XFM News.
0: Naglabot sa 7 ang kompirmado patay samtang siyampang padayong ginapangita matapos sa mabaskog nga paglupok kag dako nga sunog nga nagluntad sa Amur Gas Chemical Complex sa Russian Far East Region. Sunod sa edisyon nga report natabo ang insidente sa tingawan sang start-up operation sa dako nga pasilidad. Kapin sa 150 ka mga trabahador ang na-record man nga nakaangkon sa nagkalain-lain nga level sang injury kag physical injury bangod sa insidente. Ang Amur Gas Chemical Complex, isa kadako nga joint project sa petrochemical sa tunga sang Russia kag China nga ginatukod subong sa nasambit nga rehiyon agod mapasanyog ang produksyon sang chemical kag enerhiya. Sa karon dia ginapatigayon ang malapad nga search and rescue operation sa mga awtoridad sa lugar agod pangitaon ang mga nadula nga trabahador samtang ginlunsarman ang maidid nga investigasyon agod mahibaloan ang eksakto nga ginhalinan kag kabangdanan sang paglupok.
3: Express Manila.
1: Katropa nga ito nga mga balita international ang ginadulong sa inyo sa mga produkto nga makabulig sa inyong ikayang lawas. Sa liwat, ang Santon Plus Gold, ang ito nga produkto nga makabulig para madula ang mga bukol-bukol sa lawas. Makabulig, makaprevent ka ikaw tubuan gid sa mga balatian, no? Ukon masakit. Nami pagidya kung opdal mo ni isang exercise, proper diet, ang Santon Plus Gold, kitaan na may arasang mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, spirulina, mga ingredients nga saranggid, no? Nga makapayo sa imo katropa. Saranggid nga makabulig para pagun ka bilog nga adlaw. Ang Santon Plus Gold na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, no? Sa mga drugstores nationwide, Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP Generica, sa Rose Pharmacy, no, sa Sincere, sa Grace Pharmacy, kagiban pa ang mga butika, mga katropa, sa inyong mga lugar.
3: XFM News.
1: Ato naman padulungan, katropa, ang aton balita sa sports.
3: Balita sa sports. Balita sa sports.
1: Kumusta nato ng paday nga nagapamayagpag nga tennis star, oh, kundi tennis ace nga babay, mga katropa, no, sa aton na pungsod Pilipinas, wala iban kundi si Alex Ayala, no, ang world karon world number 18. Go. So giningad na na ang madason nga makatubag sa tennis court, mga katropa, no? Ni Alex Ayala sa unang pagsalang sini sa US Open nga pagayuwaton sa USTA Billie Jean King Center sa Flushing Meadows, New York. Makatubag ni Alex Ayala sa opening round si Mary Stuana, nga isa ka Amerikana nga nag-agi sa qualifying tournament para makakuha sang ticket sa main draw sa tournament. So kinanglan ni Swana nga makakuha sang tatlo ka mga daog para makasunod sa main draw. Una nga ginpierde ni Mary Stuana, mga katropa, si Harmony Tan, ang friend, no, Tan sang France, sa score nga 6-4, 6-3. Kasunod sini, mga katropa, si Katie Swan naman sa Great Britain sa score nga 6-7, 6-3, 6-3. Kag si Yuan sa China sa final round nga 6-3, 4-6, kag 6-4. So sa karon sa inang pasunod ng mga ampang ni Stuana, Mayor Stuana, mga katropa, mahambal mo nga medyo kapoy, no? O galing wala nagakampante si Alex Ayala, mga katropa, kagapaday ng iyang preparasyon. Natala lang mag-atubang ang number 17 seed, no? From number 18 to 17, si Alex Ayala, kagang qualifier ng Stuana Martes o kung buwas, Lunes, mga katropa. Depende sa pagwang schedule sa mga organizers, no? Ini-ini ang unang atiyon nga maghampang si Alex Ayala kag si Stuana. Nagdaog si Alex Ayala batok sa kay Stuana sa round 16 sa 2024 ITF 1000 Coastal Jewelers Tennis Challenge nga ginhiwat naman sadto sa Pennsylvania. Parehas nga nagasugod pa lang si Alex Ayala kag Stuana nga mga sa sila nga tiyon. 6:36 sa kaga, mga katropa, ay nang aton nga balita sa sports. Dulong naman sa inyo sang of course Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang aton nga food supplement nga makabulig sa inyong mata. Sarang nga mabuligan kung ikaw may arasag, katarata, glaucoma, contrigium. Ini ang aton nga Vision X Plus, mga katropa, nga may arasang ingredients, presang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Mga ingredients para makabulig, mga katropa, no? Ma-prevent, kag masolusyonan ang problema mo sa imo mata para magklaro ang imong paranawan. Ini ang sarang mo mabakal sa mga butika sa inyong lugar, online, kag sa aton nga Yes to Health Store.
3: XFM News.
1: Sa aton balita naman, latest sa showbiz, katropa Gwandel.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Mga katropa, subong naman nga daw sa Domingo, showbiz balita natin. Hindi naman isa katao nga star, kundi mga katropa, si Kat Inisha. Mga katropa, Inisha ang gitawag nga World's Saddest Elephant, mga saddest katropa. O kung siyang pinaka masinulubon nga elepante sa bilog nga kabuhi. Kag hindi niya happy ang iyang istorya, mga katropa. Kagati hasta sa karon naging controversial, mga katropa. No, matapos, Inisha, si Mali, mga katropa. Si Mali, si Kat Inisha before nga sa Manila Zoo, mga katropa. Pangagina-display, naging isang live elephant.
1: Diri lang sa Pilipinas.
0: Diri sa Pilipinas. Mga katropa, si Mali, ang gin-gift sang Sri Lanka sang 1977 kay First Lady Imelda Marcos sa President Padre si Marcos. Doon ginatag ni siya sa regalo, mga katropa, sang Sri Lanka. Nga doon ka, ano pala, no, gift di kay siya isa ka First Lady that time. Pero mga katropa, ang si Mali that time, ang ininga elepante, wala pa ni siya isa ka tuig. Sang ini siya ang gindala diri sa Pilipinas matapos nga ginpatay ini ang iyang mother nga elephant, mga katropa. Kapag abot diri after nga ti sang sang gina-display ni siya ni Imelda Marcos before nga do na ano na pala siya do na umay na mga ang term, mga katropa, gin butang ini siya, gin proceed ini siya tigto sa may Manila Zoo mga katropa. Paasta nga napatay ini siya sang November 28, 2023. Kag nga naman gitawagin ni siya nga saddest elephant mga katropa. Ako na ang pinaka malungkot na elepante sa buong mundo kay mga katropa. Very sad gid niyang tsura ni Mali sa Manila Zoo. Kumbaga do hindi gid siya happy, hindi gid siya bubbly, plus underweight ini siya nga klase elephant mga katropa. Kag usually nang sa mga 20 years sa mga katropa, 2020 at mga mamamo na nga 2020, wala na ini siya nagatubang sa tao sa Manila Zoo. Usually makita mo ni siya nagatalikod na ini siya kag kumay tao nagapanago na ini siya mga katropa. Mm-hmm. Kag sang year 2013 gani gipangunahan sang People of Ethical Treatment of Animals akong PETA kag ni ano bala Beatles member Paul McCartney. Mm-hmm. Ang kumpanya that time, ako ng kampanya that time, nga isaylo si Mali from Manila Zoo to Nature Sanctuary sa Thailand. Kaya yung mga katropa, digtugid niya sa Thailand. Kumbaga, ang ano bala, doon ka jungle, good for elephant. Ako nang ilagid bala nga life, at tugid to, may upod to siya. Kaya madumduman mga katropa, may upod ini before si, ano no, si Mali sa Manila Zoo, nga babae, nga elepante. Dito ka okay, patos ang kalagayan niya, doon mga year 1990, pato mga katropa. Pero napatay to mga year after ang babae, nga elepante. Kag after to, wala naging upod si Mali sa Manila Zoo. Kag ang yama maro sa picture na to, subong makita mga katropa, muna yung atsura. Doon baga, hindi gid siya happy na elephant, no?
1: Hindi gid na rin.
0: Last, ano pa siya, ng niwangit bala, kung sa term na to, niwangit plus underweight mga katropa. Kagtisa karon, sang August 27, sang tinalikdan lang gid nga Webes mga katropa, gin-announce sa National Museum mga katropa dito sa May Luzon nga ara naman digto kay gin-preserve nila gali mga katropa ang ining lawas ni Mali through taxidermy mga katropa.
1: Iyagin na ano?
0: Oo, kaya ang purpose pagid nila i-display pagid digto te para pagid pagkitaan. So mga katropa, damo sa netizen ang nagreklamo nga nga ba nila, we all know halin pa sang gamay si Mali nga amunan na balang kalain na sa ginubura siya kahit tingin patay ya mother para dalon di siya sa Pilipinas kay regalo kay ano kay First Lady tapos ano pagid no nang biskan nga ginadamo na sa mga organization that time kagin pangunahan sang PETA kag ni Beatles member katubala no nga ti singer nya para isahilo siya sa Thailand pero wala gin sugtan sang Pilipinas nga idalon to siya hasta nga tinapatay na lang gid ni siya sang 2023 ti sa karon suno sa mga netizen nga ara pagid dati gina call out nila si Mayor Isko no kag sa Manila City kay nga ako no nga tigin preserba una abi gin preserba ni ang lawas through taxidermy ni Mali kay tungod nga ginbutang ini siya sa Manila Museum una sa Manila ang Manila gid bala nga city government ang naga ano sa iya kapyot kaso wala na sang fund ang Manila City government para nga mag ano gid bala sa iya mag magbantay, mag ano ni saya nga ano na ta, ano na ining taxidermy na bala nga na taxidermy na nga lawas niya tigin turnover nila sa National Museum kag ti mga 1 week lang to mo ay pilan to mga month lang guro daw mula na sa Manila tapos gin sa ilo na siya sa National Museum. So ang mga netizen nagahambal nga tigaan yung mantan isang kapuhayan ang lawas sang nasamit yang ano nga elepante sikat siya sa bilog ng kalibutan hindi tungod sa happy nga story kundi sa tungod sa sad story niya kagabal niya ti all throughout sa yung life kati imagine mga 11 months pa lang ni siya musang gindala di siya from Brunei Sri Lanka mo no dala diri sa Pilipinas hasta nga napatay siya digto na siya nagatindog sa Manila Zoo tapos sambal nila ti apatay ang tulaan niya gin taxidermy nyo kagiya nga lawas tapos patindogon yung gyapon dira para mangin ano gyapon bala mangin ti display sa gyapon
1: abi ko rin na daw clay o kun cement lang ni so lawas siya nagali
0: may galing mga bones siya ginasasulod ko tropang eh tiya mo na ang mga netizen naga ano bala kaluoy sa ining asapat kiti una pa lang kaluoy ni siya pero wala bala may mahimo kay ti di ba may ano na mga organization na ganita ni nga isaylo siya para mangin healthy to siya amo na bala Pero so, hindi ang...
1: Itong min mo ngayon, na nakalabot siya sa Pilipinas, gift sa Sri Lanka sa First Lady sa ito nga si Imelda Marcos.
0: Yes.
1: Okay.
0: The after ito nga doon natakaan, ito na umay na si Imelda siya, gin-turn over siya sa Manila Zoo. No, muna. Kayo na una, gina-display ni siya ni ano mo, ni Imelda. Di kaso, tido, ano, kuro bala doon na goods na siya sa feeling, bala nga makita si Mali, tigin pasaya na sa Manila Zoo. Ginimo nila ni si Mali sa Manila Zoo nga doon ka main, ano bala niya? Doon ka, yan nyo, doon bala nga, ano, ang,
1: So, ang edad gali din, nakalabot siya gali mga 43. Kung 49 years
0: mga old. Mga 40 plus years old. Oh, from 1977, di siya nagabot sa Pilipinas.
1: 1977? Okay.
0: Yes. So, tiya muna mga katropang Balila, from 1977 up to 2023, amo nang iyang life. Tiyas na nga patay na siya.
1: So, sabong niya, for exhibit na niyo, ang ini nga
0: yes,
1: image
0: na. Yes, for exhibit. Kaya nag-open lang gidsang August 27. Okay. Sa pag-open lang gidsang Webes sa August 27, gilayon nga nagpagwa sang statement ang PETA, mga katropa, no? Isa na yung organization ha, para sa kasapatan. Nga ti, muna eh, nang hindi tanan ko, no, nga nasadyahan sa exhibit kay Mali. Kati si ano ya, si Manila City Mayor Isko Moreno nagpahayag saya nga malit nalipay gid ko no nga gin kalipay gid nga ara sa exhibit si Mali sa National Museum kag gin announce pa niya nga kadtuin nyo to sa si Mali sa National Museum nga glantawan nyo to siya do ka amo na. Ti ang sabat ka PETA nga hindi tanan happy sa bagong exhibit kay ambal niya nang dapat kuno wala na gina-display bala ang mga musene nga sapat kiti isang buhi pa gintek advantage na bala nga wala sa sang kumbaga do wala gid siya wala gid na naranasan mang isa kalipante katropang Ed kiti since gamay pa siya wala pa saya 1 year old ara na siya sa cage mo dara na siya sa corner nga nalibot-libot lang
1: pero around tindog, pero base sa ano di around 3 years old sang gidala na siya diri sa Pilipinas
0: Pero ang sagin correct na siya sang isa ka historian nga okay. Nakabutang da around 3 years old pero mga 11 months pa lang ginisay gali ko no wala pa ginisaya year old sang na gindala di siya sa Philippines that's why very young pagidto siya mo nang ado ka nangin sad pagidto siya kay ti wala gid siya wala nakabalo pa sang kalimutan niya tapos nagindala na di siya sa Philippines kag wala man di siya makita nga kaparehas niya nga elepante that time so amo na mo na nga pahayag mga 3 years old siya mo
1: ano? Wala siya nakaupod ng elepante.
0: Wala. Mga na kami naupod siya, nga babae, nga elepante, pero napatay, mga 1 year ya lang na upod. After two, wala. Na all throughout, 40 plus years na yun, waay na. Te, amuna, lagi na, ano, subong sa mga netizen, gina-call out Manila si Mayor Isko Moreno, nga ano, wala nagsulod sa ulo mo, nga,
1: siya ang nag-ano how?
0: Siya nag-propose si taxidermy pa ang lawas. Kaya diba, noong natan, eh, sa Manila City, nila i-showcase. Kaso doon na, wala gali budget gin pa sa National Museum ang Balila dapat ipalubong nyo na 6 feet below the ground hindi nga ra sa Japan dira bala mo na kahit ka, ano sa story ni Mali eh, na balang imagine sikat kaya bilang elepante pero saddest sa iba niya nga pungsod ya kilala ni siya especially sa mga pungsod nga may elephant katropang Ed kilala ni siya kagagwa to yung ang Pilipinas ano eh cruel sa kasapatan bala kay tingin ayo na ni siya mga kwaon para maging happy siya sang 2016 pero wala ginhatag no sang Philippine government sa organization pakad to Thailand
1: te so kung taon mong picture yada sa buhi pa na siya daw nagsring kang iyang do ka TL sa sa tubang mo no?
0: Tapos do ga ano siya ya do super ga kulod-kulod gid bala mga skin niya do hindi siya pwede sa iban nga lipanting nga do ka ano kasi iban nga lipanting
1: ang matapay nga daan do kay subok siya to
0: gid siya. Amo na ganang katropa. Ed, literal, gid siya nga sad, gid siya. Pati tsura, yaya bala, sad, gid siya. Amo na nga, ti, doon pati, miskan mo, pati ang singer ka, ba, anda nga Beatles, na ano ni siya eh, nakita ni siya, nagpakigbato ni sa iya sa 2016, pero tiway, gid may nahimo, hasta nga napatay na lang siya. Sang 2023. Tisubungan mo ni mga netizen nag-call nga uy, yung tatay nyo na na. Upo dyan eh ha sa National Museum nga gina-exhibit man si Lolong. At isa man nga isa gin-protestahan sa ito nga ang diba si Lolong ang pinakadako man nga crocodile. Guinness World of Record na si Lolong the whole throughout the world. Kaya ti, amo na, upo dyan si Lolong subong. Kag ining si Mali kaysa ngalan niya palang daan nga Mali ko ng mga katropa amo na namukay Mali na ako nung daan ng pag
1: mali,
0: ano palang niya bala
1: Mali
0: Mali na ako ng sala na nga daan ng pag paghatag palang di bala siya tiya mo na nga Mali palang pangalan niya ti Ay, kaluoy man kay Mali.
1: Ay. Well, anyway, salamat gid katropa ga Wendell, no. Alas 6:48 na sa aga mga katropa. Well, ang inangabahin sa katong programa ang ginadulong ano ganang paborito mo produkto ta sa
0: Yes to Health. Yes, mga katropa, ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sang Yes to Health. Una diri aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent gid sa early signs of skin aging. Mga katropa, makapaputi man sa aton mga panit para ya sa aton nga pamilya adlaw-adlaw. Makapadula gid sang germs kag baho sa mga lawas sang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may arap pa kita mga katropa sang isa pa kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Ginisa naman sa isa kahabon ang ginukdan pa sa virgin coconut oil con VCO sa ato naman nga clear skin herbal soap.
1: Padamo gid nga salamat kag amo naman niya to mga katropa, no? Ang mga balita kag impormasyon nga tipon sa bugos nga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Antayan naman, dugay-dugay mga katropa, si katropag Erwin Salinas para naman sa programa ka, Bullseye Sunday Edition. Ang Express Balita Sunday Edition ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Una, ang aton nga Santon Plus Gold.
0: Aton Santon Vitamin C.
1: Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Aton Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Vision X Plus.
0: Aton nga Turbo.
1: Of course, ang Premium D3 Coffee Mix.
0: Aton nga Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang Santon Gold Coffee.
0: Aton Santon Plus Herbal Oil.
1: Of course, katropa nga kag ang aton nga Santon Plus Herbal Soap.
0: Kag ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Para sa nagugyon nga Pilipin Hon sa Pilipinas, ako si katropa Gedses.
0: Ako naman si katropa Wendell Balinario.
1: XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
4: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kun luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kun may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto

0: ka. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthone Plus Gold, mas pinalakas

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Morito.
7: Ano namamaga ang aking atay?
6: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
7: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus
12: Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist,
18: consult your doctor.
19: Bibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
18: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka lang, mayara ka mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs nila kanjo.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kun naka X.
5: Simply
2: may how gid dapat
5: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9
8: XFM Network Philippines
9: mga katropa

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan. Kanatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. It impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

May nga mga katropa, may nga sa mga suki natin nga tamparamati. Welcome sa programa. Dari sa bulso ay aliwat, mga katropa. On a Sunday, today is August 30, 2026. Amat-amat naman na buwa si Tatay Jose Marichan. Okay, Dasun Adlao, katropa, Bermant na naman. Tingaton ka, pila ka mga sitwasyon naton, dari mga katropa, nag-preparar kita for Bermant, no? Iambal nila ko, no? Sinya, pag Bermant na, mayara na sa nga suro sadya-sadya. May dulo gracia-gracia na. Abot lang kung niya amo na, no? Anyway.

Naton sa ka naman ta sa Dasons man na bawa. Samta mga katropa, ang aton Bacolod City Government Center mga katropa. Ginkawatan sa kuryente, ginkawatan sa mga wirings. Ay hala, nanon tabos na daman. Away pabakusus. Ano pa ang aton pa BCGC ginkawatan niya? Naraon taman, pinakamalatest na update karon sa patrol mga katropa. Sentro ang aton nga tutok mga katropa sa nagkakatabo sa mga lugar dito sa Metro Manila. Ang paghagupit ni Habagat nga nagdagdag o nagbutang sa mga lugar sa Luzon mga katropa sa mataas nga tubig. Nagbaha naman to. No, may ara na kita sa mga signal warning, sa mga rainfall warning sa pinaka mga lugar mga katropa, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, no? Kag Bulacan. May atutos ang ginpaidalom nga rainfall warning. Ang kumaghambal ka red rainfall warning mga katropa, ang iyang buo-buo sang tubig halin sa 100 mm per hour hasta 300 na. So enough na sa mga katropa para mahaon ang pila ka mga lugar naton diri sa pungsod. Kabay pang hindi lang ta mag-experience sa sina mga katropa budlay sang sitwasyon, no? Ang diri sa pungsod daan ang pagbinaha ko magbaha, why kaya palagyo ha? There's downtown, no? Maagi ka gina mo. Tinun mo na iya karon, ha? Mga binaha naman da. Ay, sus. Tiambal ni Les niya. Nagbaha, pero dali lang magbagsabsay. Hindi man mag... Dasig ang iyang pagtaas ng tubig. O, sige, ah. Amuna, no? Ang pila ka mga updates naton mga katropa. Okay. So ari pagid tagaan taman sa pagtamod karon ang natabo to bala sa China-Nepal border ang pag buo-buo sang tubig o kun pag flash flood. Ice ang lutak, no? Kag tubig. Pamangkot sa mga kuturan ta, pamangkot sa kalabanan, sige, dito naghalin. Ha? Paano nagtaas? Ha? Paano nagbulwak ang tubig mga katropa? No? Na may ara sa mga, ano, sa mga painuino, nga may mga dam to kuno sa babaw mo, no? May mga nakapundo to nga tubig sa babaw pagkatapos na buwang to. Tungod sa 5.2 earthquake mga katropa. Ang piraka sa jacket ang Tibet mga katropa, sakaw pa ni sa China. May ara da sa mga ginakabig naton na infrastructure nga ginadihon, gintukod sa China. Ang pila ka mga residente karon dira nakatutok. Sinya, it is not just a natural disaster. May culprit sira da, may ginhalinan nga nag-amuna ang kadamuon sa tubig nga nagbuo-buo sa mga lugar nga ginagyan sang tubig kag lutak katropa. Di hambal nila kun lutak lang, kun ice lang to for example, kay hambal nila to ano mo mga ice glacier nga nag na melt na wasag tungod sang 5.2 earthquake mga katropa. Pero ti ang pamangkot sinya kun may ara gid man sang lutak dito lang sa babaw mapundo, no? Kag ang tubig madagday. Pero hindi eh. Ang nag-igo to mga katropa, tubig, lutak, kag ice, no? Ti amo lang ang ginalantaw nila.

0: Pero tanahan ito mga katropa mo development sa nada because may ara sa pinakamang researchers yan ang pagwa naman sa ilang mga data that sa ibabaw sa Tibet plateau mga katropa may ara sa mga developments ng tunnel dam kag mga hydro power plant mga yan nga ara na. So there's an ongoing construction sa pinakamang infrastructures from China. Ang sadya karon kay ti China to yung pagwaya siya pilalang kabilog nagkalamatay sa amon niya. There were 900 nga missing pero pilalang kabilog ang napatay sa amon. Ang record mga katropa sang Nepali government maabyan nagkalab ot niya sa 2,000 mo ang missing. No? Sobra na libo man ang nagkalamatay mga katropa. No? Do hindi mag-synchronize ang data dito sa China-Nepal border incident, flooding, nga nagkotil sang kadamo, damo sang kabuhi mga katropa. Diri ko na-realize mga biyan, bisanano ka kadako sa kwarta ta, bisanano ka maggaranon sa aton, kung iguunta sining mga dilubyo mga biyan, daw subay lang kita ya. No? Daw ang aton kabuhi daw dira lang, no? Kita ka na sa subay, lapakan mo siya, hindi mapatay mo sila, no? Ang tao daw sa pagkagamay. Isa na sa pag-istoryahan natin karon ang pinakamasa kwestyong nagluntad sa dito sa Nepal mga katropa. No? Ang oras natin 7:27 sa pagpakalagad natin. Welcome sa ato mga kuturan. No? Samtang barangay na eskeleksyon ginaulat-ulat. Pinakamang aspirant natin nagahulat na kay abal nila base madayon gidman na. No? Nakapaprint na kami din sa mga t-shirts na mo na. Nakaprint na kami sa kamo na tarpulin. Nagalagaw-lagaw na kami kay para mabalaan tabla ko na ano yung sitwasyon kaya makauna na ta sila yan. Wala ton para nila kundi yawan na sila. Ako niya ti ma-preparar lang. At siyempre mas mayo makapreparar kita sang sa maulihi kita mga katropa. No? Amo na yung ato niyang ginihimo man no? Nga pamaagi para ma-plastar man aton yung aton nga kandidatura in case gidman madayon ang aton nga barangay and SK elections. Alright? Anyway, live kita nagkapakarangit mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Mga abyan, mabatian man kita live sa 106.1 Kabankalan. Pag madakpan nyo kami sa Facebook naton sa aton live sa XFM Bacolod News and sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Paki-check na lang, paki-comment sa mga kauturan na nga nag-upod sa atong programa. Upod kita mga katropa, patalakay kita. Kag kun may mga opinion ka mo, kag kun may ara ka mo sa pananawan sa isa kabuha bagay, palabot lang diyan. No? Domingo si Junior Alegria Aridio, no? Si Brando Santisas. Mayong aga, kag nagpag-greet lang sa kay Randy Santisas. Sa kay Tristan Yat Gulay, mayang aga, katropang win, salamat man sa pag-upot sa atong panatuntunan. Iban nga mga kuturan ta, medyo ara subong ga-preparar kami simba karon na kayo mo. May ara sa mga get-together or probably may ara sa mga excursion, may tinipon-tipon, kagunano pa. So, medyo sako-sako mga katropa. No? 7:29. Tatlo ka ba produkto sang XFM mga katropa? Yes to health. Paibalo namon sa inyo. Parehog lang ko. Kung why pa ka maintain, why pa ka try nyo na. Why makamaperdihon sa nanda. No? Amo na yung commitment na lang natin sa atong lawas nga. Aton man lang ipabugal katropa nga gintipigan talawas ta. We are the caretakers ng ato lawas mga katropa and wala man tayas ang kinamatarong para pabayaan lang ni ang aton nga mga kuturan they thought nga ila na ni pero mga katropa caretaker of labay lang tayo no? So mas mayo tipigan tayo tatlo ka mga produktong kinahanglan tanga isupport na sa lawas na ton una premium day free ang aton Santon Plus Gold aton nga Santon Vitamin C ang aton nga mga produkto nga ginaduso kag ginarekomendar sa inyo mga katropa for you to take it every day. Na ang premium D3 mga katropa, vitamin D nga nagapabakod sa aton nga lawas kontra sa mga masakit. Kag nagapabakod sa aton bones, nagapabakod sa aton nga lawas, no? Kag nagapanami pa sa aton nga ano? Nagapanami pa sa aton nga immune system. Antioxidant pa nisa, no? Oras naton mga katropa, alas 7:30 na. Oras naton alas 7:30 na mga katropa, brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Yay! Sob na ko. Anyway, oras na mga katropa. Sama na, 7:30 na. Okay? Ato, ari pang isang produkto sang Yes to Health nga ginapabalo na ito sa inyo mga katropa. Ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mga abyan. Dako niya kabulig para sa ato mga kuturan, para sa aton ang magpataas ang aton immune system. May ara sa mangustin, palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Nagapanami sa aton nga blood circulation, depensa sa mga viral infections. At the same time, nagapanami sa aton nga blood flow, no? And nagapugong man sa pagtaas sa aton nga kalamay sa lawas naton katropa if diabetic ka na, no? Amo na yung maghambal ka man ng bisyo, kundi magbisyo ka naman ng mayo lang ang bisyo. Oh, kakiari pa para solve ang absorption sa mga vitamins, minerals, mga katropa. Inom kita sa alkaline base nga vitamin C. Ang vitamin C nga inambal naton, amo na ang alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C. No? Nagapanami ni sa aton nga circulation sa aton dugo, mga katropa. At the same time, nagapadasig sa absorption sa mga vitamins kaya kinanglan sa lawas naton, mga diyan. Kung medyo may ara na sa ginabatsyag, may mga pre-existing conditions ka na, deray na tila matutok. Balan nyo mga katropa, ang kabuhi, doon may mga stages la sa mga kabataan nga ga-explore, no? Pagkatapos, kanto na sa middle age dira mga katropa, explore more, no? Nag-invest na sang, para sa kabuhi, nag-invest na para sa buhas, mga katropa, tutok na sa pamilya. Pagka-sisintaan nyo, smulain na, ha? Nag-invest ka na para sa mga bulungay ka na mo na sige na matyag mo, no? Kung ano ka magtigulang, amo man na sa ang imong ang ego sa imo, kung mag-edad ka na. So, might as well mga katropa, mag-supplement kita sa mga suplemento nga bulig sa aton mga abyan. Okay? Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede ka mga bisita to sa Mercury Drugstore, sa South Star Drug, sa TGP. Naramandang mga produkto sa Yes to Health. Ang generic drugstores nationwide, katropa, aramantala, no? So, sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kung wagid man sa isang mga outlets, butika lang, kanto ka mo to, magbakal sa mga produkto sa Yes to Health. Aramantala, no? Okay? Hindi gani, kanto ka mo sa ato Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay? Kag-check nyo man ang mga produkto sa Yes to Health. Ara na ang Vision X Plus, ara na ang Turbo, ara mo na ang kape. Kung nakapuro pangapi ka, sumungad lang mga katropa, mas maayo nga makapangapi ka lang sa healthy nga kape. Amo man ang ginag-endorsar naton sa inyo ho, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang kung ano ang inyong makita sa Santon Gold Capsule, ara man na sa kape. Pero ang Avance, tuod may collagen kag glutathione. Ang collagen mga katropa, nagpa-firm din sa aton nga panit mo, no? Anti-aging man isa, plus ang glutathione katropa, nagaprotekta sa aton nga kidney. Ang side effect, nagaputi ikaw. And that's why ginahambal ko naka Santon Gold Coffee Mix ka, nagagwapo kag nagasexy ka. Nang tanawa bless si katropang Chris. Kay sexiness lang pag-istoryahan ta. Wala katumbas, kag wala makaperdis na di. Nagapamasol sa subong? Naga... Ano sa subong? Naga... Gadayet pa? Uy, naguro. Hindi na pala. Anyway, welcome mga katropa sa mga katropa listeners natin sa Southern Negros, mga Abian Arioa, ang si Sir Remel Mamilia, Alberto Norbing Loreno sa Talisay Zone 15, kag sa kay Vincent Hill Valario, may aga Domingo, extended ang panukoy kay National Heroes Day o ano ni? Apahuway gali, paano ko'y mapahuway gali? Oh. Yes, oo, sa buwas, holiday naman buwas. Lielo Brado, may aga, kag salamat gid ha. Happy, have a blessed Sunday. Sa inyo manda, ma'am. Jessica Gonzalez, good morning. Kag thank you sa pag-upod. Ma'am Rihanna Gestro, kag nakabaton radio, there is a Carmen chapter. Sa kay... Renelia Loro kagsakay Gemmaline Barcelona Magbanwa Rizel George Isabel Pihinida o kagsakay Jessica Gonzalez Mayna Siladora Dumipig no, sa Punta Taytay nakatutok naman. Thank you. Salamat gin sa pag-upod mga katropa. Oras naton is 7:37 na. Ma-commercial pa na. Haboy ta naton yung mga balita mga katropa. Then katuan ta mga balita, mga update naton sa patrol at this point of time. Kuhaon ta mga latest development pagkatapos gid lamang sang pahanumdum.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
6: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
3: For
4: then, yung nag-atras ang public opinion
2: objective.
4: Prangka,
2: kagderetso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalaya.
2: Ini ang Bullseye.

0: 7:45 mga katropa. Balikan tatun nga mga balita subong no sa panahon gani si dumduman nyo bala si Optimus Prime no ang tingog ni Optimus Prime si Peter Cullen mga katropa na patay nagtalibuan mga abyan no amo ni sang tingog ni Optimus Prime nga ginamut anta sa no, paglantaw naton sang pelikula o kun movie nga Transformers. Ti ambot ko sino mo po ma ano naman siya, mabulo siya. Basi lai naman guro si Optimus James. Mabulo.
1: Autobots transform.
0: 7:46 mga katropa, kantuan na mga balita ta. No, kantuan tang update naton sa aton nga patrol at this point of time. Komosyon sa ilimnan nagresulta sa pagdiruhay sa isa ka persona sa sunod sa Sagay mga katropa. Lalaki ginburo patay naman sa Barangay Tres mga abyan. No, amo ni kina. Aga ko pa rin nakita no. Ko ang tabang Italians ni with the katropa nga Franz Andrew Burgos mga abyan. XFM Live Report. Katropang France, may aga?
2: Katropang Irving, papayinin isang ka-hospitalis ng lalaki. Matapos ini ginbunok kayo na sa kagaon. Pero mismo sa may purong club, alan doon, straight, parang gay class to sa may purong lang, Katropang Irving.
0: Oo.
2: Kasi so, rin din maging kilala sa kay Delmar Tulosa.
0: Mm-hmm.
2: Presidente ni sa Barangay 6A,
0: mm-hmm.
2: Ciudad San Victoria, Katropa Irving.
0: Mm-hmm.
2: So sa ato rin nga pagpangusisa, isa ni sa galing ko ng kamananagat, ang linggin ng Katropa Irving.
0: Mm-hmm.
2: At sa information na nakuha, sa iyan nga upod sa pagpanagat, naging kilala sa financial, ang ato rin nga na-interview kay ina, ang biktima ko no, nagkasto ni sa iya uton rin mismo sa may sitio si Bukaw para kay Panago, wala?
0: Oho, oho.
2: Sagot ng tawon si ni Katropa Irving ang iya, ang pampo, kaya ang iya nung uton niya kapanagat, nalim mo?
0: Mm-hmm.
2: Pero, amuning wala mahibaluan.
0: Oho.
2: Na naglabot na lang bitima sa Barangay Press, pero sa information, yan kuha man ako kay Melchor. Doon ginsugo, yung manikon ng Katropa Irving ang bitima, magbakal pala sa sugo, wala?
0: Oho.
2: Tutog nga wala na nakabalik ng biktima.
0: Oho.
2: Kay nakapato naman lang siya kung sa tawag. Pero mismo sa iyan nga sila naman sa lugar nga ang biktima ni nga si Tulosa ang ginbunong Katropang Irving.
0: Mm-hmm.
2: So ang biktima at si Alugin ay nakagod ni isang kong pilas para sa dugan.
0: Mm-hmm.
2: Kagado kapakagin sa ido. Nga nag-resulta, ginigatapagabin siya nga kamatay doon. So far,
0: mm-hmm.
2: Ang investigation sa Macaulay City Police Station to isang going,
0: uh-oh.
2: Ang pamilya, ang bitin na papalo naman to,
0: uh-oh.
2: Sa kanyang asawa,
0: mm-hmm.
2: Kaya ang batay ang inyong istorya, taman, pro batay delivery sa kalalaki, nag-ubra siya ka fast food, mm-hmm. Pero why is like upod siya nga amay?
0: Oo.
2: Kaya nag-board na kami siya, kami boarding house, kami siya yung amay, dito man dito, kinupraan siya eh.
0: Oo.
2: Kaya papakarabin dito sa 3-man station at sa Makulon, no?
0: Mm-hmm.
2: So, isa karon, may personal referensa ang kapulisan kasi naibalo pa niya ang motivo sa sinigang krimen. Kahit Katropang Irving, nakita ka niya
0: mm-hmm.
2: Ito sa panabukay isang soko sa mga bagsang biktima. Kaya mga biktima, may bagsang mo, dusling bag na lang nag-iwan sa ito.
0: Oo.
2: In check ito, may kwarta pa man, ang kwarta ay nagabalo sa 400 pesos.
0: Oo. Uh-huh.
2: Tapos isa ka no headlight bala.
0: Mm.
2: The flashlight bala pero mga Irving yung ginabutang kanin sa ulo bala.
0: Oo.
2: Pero galing wala bala sa strap.
0: Mm-hmm.
2: And then may isa ka disposable nga lighter nga nagdo of something tapos isa ka pakete sa sigarilyo nga pag nantaw tapos duwala ka ni unod.
0: Oho.
2: Tapos may resibo kato ka Katropang Irving na doon kung ano itong resibo mo itong mga na mo itong mga nakuwasang soko sa pags ng biktima ni no, ni Tulo sa Katropang Irving.
0: Uh-huh.
2: So, kisa karoon ng kapulisan, may personal deterrent man eh.
0: Uh-huh.
2: At ito na sila na naginig na nilang suspect natin sa karoon sa uh-huh. Going pa ang hatol sa operasyon.
0: Uh-huh.
2: Ako sa pinigang persona na nakapagyo.
0: Uh-huh.
2: si Lea, isa lang yung katawa ko naman sa lingkod ng Lea, katropa for me, no? So, pamatiyan na kami ng payas ni Melchor.
3: Mm-hmm.
2: Tukos ang biktima, no? Kag, ang pagkilala yung si Nino. Si Nino naging bulok pa tayo. Ito mismo sa may barangay stress. Pamatiyan ka.
3: Aho.
4: Ano na tabo ng ano kay na? Stabingin si Nantay.
5: Hmm. Bali pagkatabo ni Sir, may mga gagalin na sa. Sa mga pagkatabo ginawala ko din mo. Mm. Ato ko sa Sumbag.
4: Oo. Hmm.
5: Ikin tawag lang ko to sang kilala ko man nga taga dire nga ang akon tao na Bulan. Ito mo nagkatabo.
4: Tabo sa.
5: Bali mo ni katimbang sa akon bali sa isda sir ko laga.
4: Ah, okay.
5: Sa national.
4: Oho.
5: Si Delmar Tolosa.
4: Kailan edad din?
5: Hindi ko sa edad dyan, pero mga 50 taon pa lang siya.
4: Pero taga Dingil siya tayo?
5: Taga Victorias.
4: Ah, pero so, bali diri lang sa Gatiner?
5: Diri sa Gatiner, ka mga 2 kadlo, 3 kadlo, kapuli-puli ko sa kayo yung pambugas-bugas pala.
4: Ah, okay. Pamilya yan.
5: Pamilya, ito niya, dito lang.
4: Oo.
5: Tapos siya, diga, pagita, kwarta, pagka 2 kadlo, 3 kadlo, dulungan niya
4: ito. Ito yun, ano yung prestada man nga ang ginbunuin niya siya?
5: Amo na sir, ang kukit masabat, kaya yung wagin ko di yaman.
4: Oo. Klaro ko na tayo, ting buli-buli ko sa sanong obra ganit.
5: Gabalik yung isda sa komisyonan ko naga.
4: Ah. So, bali, siyang doga libos?
5: Siya kilo. Ah, hindi. Ah, siya, bali ako ka kilo.
4: Okay.
5: Broker siyang, basta ka timbang, ka kilo man.
4: Ah, okay.
5: Basta ka buligay kami ng dua.
4: Hmm. Oo, ano na pagkilala mo sa imong tao?
5: Pagkilala ko ni siya, buot na ikagbabakas mga tao.
3: Toy?
5: Burata ko. So, ay man niya sa kontra.
4: Hindi siya makatutan yung
3: ngayon.
5: So, no, sa akong estimate, makanto di sa utod niya sa Sibukaw, kami pamot na ang utod niya. Nagadungka.
4: Okay.
5: Hindi na secure-secure na ang kuha. Ang utod niya sa Victoria. Doon siya ang... kung man na yan, lulukaw at muling-muling. Kung na?
4: Okay.
5: Ganun lagi naway ko magdaong nga makanto sa Sibukaw. Pag yung mga daong, makapit niya sa konsulong utod niya na nagkanto niya. Okay. Dinabalan ko lang niya, gin...
4: Pamunan? Tawagan siya nagtawag siya mo?
5: Si Tita Pabaloya ka, nang sanggin, as tapad niya, dugay na malalaman niya kilala.
4: Pero ti ano ni Kunotay, din sa din ang ego eh.
5: So, sa nakita ko ginagang sa midi, kaging nadiri sa dugan.
4: Isa lang?
5: Wala ko mangkot po, isa lang, kung basta sa dugan.
4: Doon ito patalgit?
5: Patalgit. Patalgit
4: eh. Ano naman sa mga, sa, may man sa nakapanugin si Imo, kay Storya si Imo, nga may mga gapangita siya, or dumay mga naga, dumay nagatuyo siya nga, ano?
5: Wala kayo maamigohan niyo mo.
4: Ah, okay.
5: Maamigohan niya, huwag niya sa ring atong.
4: Pero isang, ante sa matabo, sir, isang gabid na din pa ni Shale?
5: Sa dito sa Apon, sa Barangay Sumag.
4: Sa Sumag pa ka? Oo.
5: Oh, okay. Kaya last year si Medya, nag-plastar kami isang isda kayo ng Bulgia pagkagaon,
4: tapos
5: Ilada.
4: Oo.
5: Sa ko, timbangan mo ka na isaga, kay tapos tayo Bulgia. Papuli sa Victoria, siya matulong, tapos yung nagbayad siya sa suka.
4: Kaya nung idea mo nga nakalabuti siya?
5: Ama na ganyan siling ko sir, gulong katuloy siya sa kayaan sa iyong utod niya doon sa Sibukaw. Nag-alagtaw ko rin kuha, kung ano kasi siya nag-timbang.
4: Ito yung Sibukaw ba nagroman? Managro nung nalabuti siya sa Barangay Tres?
5: Nalabuti siya sa word niya, kasi may nagagad siya kami guya. Wala akong kukuha, basta hindi mo siya di katuloy ko noon siya di...
4: Okay, sige. Tito, ano ikaw ni ikaw, sir? Anong masiling mo na yun? Dapat matagaan mo na ano? May sapatan ni Bla dapat ang pag-ano ni?
5: Wala, kung talaga na ayo sa nagahin mo sinasakay pa rin, Nonoy, na kung na-consensyaan mo sa tani,
4: so,
5: na amung gini-gini mo tani, ginsumbagya lang, okay. Sa niya lang sa ospital lang mabuhay lang wala. Kung nalugin man ang hindihan niya kay Parinoy, taniin sumbagya lang.
4: Okay.
5: Wala niya gigin tapat nga mapatay. Kasi kaluhoy man sa yes ng pamilya, may bata pa ng gamay, nagmay pa ng...
4: Labi lang kabataan niya?
5: Anong na sir?
4: Ush!
5: May gamay pa ng...
4: Anong asawa? Ano ba niya asawa?
5: Wala, susunod bala lang. Yang yes ng kinitaan, amo na nang ginasaligan sa iya panimalay. Sudyante iya panimalay. Amo na nalungoy.
4: Pero ganyan taon, sir, ang iya wallet, ano, cellphone, so, ano, araman?
5: Araman lang iya bag, pero hindi ko sure kung anong iya nga cellphone.
4: Kwartaya na ba?
5: Kwartaya, ara pa. Kaya pag-agoy na sa midi kagina, ayaw naman ko naman, patro na.
4: Bali, sa pagpangsisa mo, ano oras, gid na tabo na ko, no?
5: So, no, sa amon di, susugod naman lang amon balan, alas 4 to pagina na wang sakot dito.
4: Alas 4?
5: Wala tabo ni mga... Basta mga...
4: Basta isa mo ito, yun mo nang pagkakita man dahil sa iyo.
5: Nakulog na sa...
4: Nakulog siya.
5: Hindi kaya lang nasa sa pag-abot sa midi, kaging sikyat na sila lang
4: mga tao lang.
5: Tandog na.
4: Tingin pala yung tao ka man?
5: Ah, ano pala kami sa kaibigan.
4: Nakikita mo, dududug. Sa di, sa to?
5: Sa di, sa di.
4: Sa do may babaw-babaw sa sulok-sulok ta? Ang igo yan?
5: Igo.
4: Sus, sige, sige na.
5: Kung lang taon mo, hindi nagit man siya makuha kayo pa. Tagit ang...
4: Kadalom, dalom kita.
5: Siguro. Ito yung dudug na nagwa.
4: Ano galiwa tutuwa niyang pangalan?
5: Del Mar Tolosa.
4: Del Mar Tolosa. Okay, sige na. Ikaw ganito yung sinaganito yung?
5: Si Melchor Castillo, ako na yung Seaboy.
4: Oh, okay. Thank you tayo.
0: Okay. Ano itong kabuligyagli, ang kabuligyagli ka ito pang France? Sa...
2: Kaka-Irene?
0: Yeah, sa negosyo. Kumisunan, dira sa Punta Taytay.
2: Bago, pang-tay ko ni Kaka-Irene, no?
0: Sa Bago?
2: Sa Banago.
0: Ah, Banago. Oo.
2: Oo, kami kumisunan, nandun sa Mexico, subuka ako. Eh, doon mo na nagurong pinakalapit man, nga ila ka lang kuluan ba ng isga.
0: Oo.
2: Kasi, wait, ni Kabalong, naglabot siya sa barangay press, kas, posibleng, may other transaction, dira.
0: Oo. Dira sa Barangay 3 sa Tupad Sirabla katropang France ang una komisunan manada Sirabla sa bago nga ano ano galing
2: ah oo dira sa Tupad sa isa na simbahan sa Iglesia
0: oo
2: that up kilid sa isa ka mall dira sa may Kapitol ah
0: oh, sa Kapitol dampi basta may mga kilala da sa Bla kahit yung mga nagapangisda ano man mo may network
2: oo kahit yung may komisunan manada mo
0: oo. So, ba,
2: pero, ay ka ni Kabalo, kung ano na din iya, purpose ka nag-ipotes sa Barangay Press, kaya hindi, taling iya nga ka, ginakasaw nga kami suda nga sa Farwin, dari mga puno sa may Banago man, no?
0: Sa Banago man? Oo.
2: Oo.
0: Oo.
2: Iyo, tinayoto, doon siya kung naman ka panag-iaman, balas ng pang-botaw.
0: Oo. Sa Sibukaw?
2: Sa Sibukaw, oo. Kaya muna sa Europe, dati, ang niya pag-istorya, tama sa ina, kaya medyo doon yung sugo, mag-inong baka pala, bitima bakal kung
0: oo. Grabe,
2: eh,
0: no?
2: Siguro may other action na ngayon ganito, tras lugar eh. Ikagahol, no?
0: Oo. Oh.
2: Last, nakatawa na kamatala siya kung natawag mga last 4, si Kagahol na.
0: Pero anong plastada ka tropang France? Mayara na sa persons of interest?
2: Yes, mayara na sa permit. May suspect na gani eh.
0: Ah, okay.
2: Oh, so the ongoing niya pag pursue ka to for Irwin. Eh, di kainin ako noong ang hutod siyang suspect yung pag-insaka. Why not kita sa lugar? Kasi siguro eh.
0: Amunin ka mga lugar na amunin mga nakakita mo.
2: Oh, yes. Right. Nandamugin niya na kay Daloy. Nandamugin na kasinala ko sino na yung salutod sila. Kaya minisubong ko sa Farway ng ano, no, ang patayin niya investigation.
0: Oo.
2: Sa Macaulay City Police Station Post na natamunin pa rin yung si Beth sa kanya katagawang gila.
0: Oo.
2: So, ginkuhan ako sa Farway sa funeraria.
0: Oo.
2: At sa media, mag-apas ito para sa kasuko na niyong makay, sinilaman niya mata. Pag-istigasin para makasaka na ni Kaso mato sa suspect na ito, Marvin.
0: Aha. Pero ara na may suspect na, no? Wala ang suspect sa lugar?
2: May suspect na, no? So, gano'n sa ito, gano'n kayo na. Iba't ito na matakpan na. Wala pag-it.
0: Pag-itara man?
2: Posible, gina, no? Sige na iba siguro kinalasig sa biktima.
0: Oo.
2: At may ano sila guro, may mga naistoryahan ng guro. So ito yung napagdali ka pa far away na yung investigation sa Bacolod City Station 2.
0: Oo.
2: Sa natagunin ng pabing incident.
0: Oo, oo. Grabe ba? Terrible. Nagganto lang ito isang katao pagkatapos binano. Tani, call out mo ni sa ato niya mga barangay officials daw. Anong barangay niyo man? Yung magkakato na? May mamuno na yun? Just, may mamuno na?
2: Actually, Katro Parley, narigin niya sa may, ano, may mga damo tao, dira, may mga kabalayan, di dabla.
0: Amo na gani? Why, ano? Why kulba? Why isang, ano? Why isang, wala na ka pa gansad man, ah. Basta
2: amo kaya,
0: gani. Makabuno, buno eh.
2: Amo gani, no? So, si... Laot na ng mga kapulisan sa suspect, ah.
0: Pag
2: din may pangalan naman sa Katropang France, identification naman yung iling na persona.
0: Oo, karabanan sa muna yung sitwasyon, Katropang France, balaam lang na, kahit madulaan na sila.
2: Oo, eh, sigurado, ginagano pa rin na may lalagi na sa mga tao doon sa lugar.
0: Hmm.
2: Dugang ko na lang yung kapulita.